balekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua. Bahlekeng le ba neng re opa kereka meteko sa go monolo mone ya makhua.

0: Salama, salama, salama, wani wa salama.
1: Salama, kaya ratma sandiji.
0: Salama, nduluma nani ni amuta punye wa telefoni?
1: Anaki kusubaru marubo shkodinyan.
0: Nkahaya ntoi salamu, mana ya mara ya unchawa.
1: Ya, salamu wewe za akilele ni magule kaya otene.
0: Ayo.
1: Ashamu mkukuro otene uluriu.
0: Ahe.
1: Ashamu mkukuro otene tambuluriu.
0: Ayo.
1: Tu tene na vekela egresha vilu wa poistoli tambe salamu sana kipusa.
0: Ayo.
1: Na ni magule kaya otene kimbaraga nufatu katisimindu dunyasa tambe salamu sana kipusa.
0: Ahe.
1: Ayo, nchima kile urayo kwane la zomu zote ni zowa alikililiwa.
0: Eka eka.
1: Asante.
0: Mulu kwa chali.
1: Mulu tene.
0: Aí então, nimeira va 5 horas e 58 minutos. Era que o programa uno emshira. Era que santi watu tena mtapunye telefone. Muluku akavihere. Nimekele kawira so tena sorera. Si kalina tu tena munigudi na wimara ila. Nimluku achali. Nukushana kwere wimara ya 6 horas. Nikilo kala musani programa ya samawani.

0: ni mathela ya behava
1: ni hiyo asina mane radio Mozambique ni ne herane programa ela ni hiyo ni nere la wera ni shutihane ke ituso hiana hiana so tene iyo nere la kaunu anene seni
0: o hikanga shuta pahi ni tomu e programa ela hiyo ni nkalaka othela so

0: Salama asna mane othe ne va ori opachera mpanta ola wasopane la sasna mane mpwama e programa ela ya asna mane ni matela vehavani.
1: Dieyo ni olelo mpanta ola ni hela ulumasa artigo 7, 12 ni artigo 23 ya empaya malamulo sinweha sasopane la sa asina mwane.
0: Muhivenye.

0: nansina, ni eboma ehana yawe hawe haka, ni akosopi waka ni asipapaya. Artigu 12.
1: Artigu ola onhima oera, asina mwane oteni akala na sopane la o iwe leliwa, ovaha miruku saya, ni miruku saya iyo sihana sititimihi waka. Ni seteli waka wakala wera iyo, sina teli hamurima.

0: Mozambique.
1: Asinkwe humpanta wa sopone la sasinamane ongote lava.
0: Tie yo, ni olela mumpanta ola, nuluma sa artigo 1, 7, 12, ni artigo 23.
1: Ya empaya malamulo, singweha sa sopone la sasinamane.
0: Ni mumpanta ola mwawiherwe ni asinkwinyu.
1: Belusha goshinyu baina.
0: Ni mio Ana Luis Benes.
1: Niriva mo.

0: doctor akagere akhala mahi anguriwa ni akhala mahi anguriwa ni mahi ala anguriwa ani thaniwa agwa potave ni mahi anguriwa ani thaniwa nam potave wala salobra
1: ni asinkuihu narwa orika mahi ni hala ni chapakatoko munipuro ni nerahu ni hele
0: vaholo ohela mahao ni hala ni khunela ka wera sivolo wa ikokola
1: ni tomahi ni urahu ni hala ni kapuli haka wera ni wive ashitwa anichaniwa mikrobio ni vaholo vao ni hana ni hiaka ovu.

ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni na shiyao ko wandi ka pano timbe jeng ko pika ni na shiyao Pakuandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao. Pakuandi kapano, timbe jeng kupika ni la shiao.

0: Basiyaran sidi nyimbo sidi tayari awono tendo na kunyembe chemwa chinjetu angurufika nila kurinza kure kajimbo wotu njatu chisye hapa na paradi Mozambique panale ndo alipalanya awono tendo na alo bondia
1: bondila buduru Zakaria lele Jumapili.
0: Ya yele rejina basi Jumapili ambuja kulungu watu wane geni matlaga wa idesim
1: niyo yo
0: arashimara tumanya nina nikuwa vini kuchalamia
1: telefoni jikuchoshi la kwa mbuje na mpanda kusanga kumabuje nye matahali jaste
0: ako kumabuje kwa mbuje chwe na mpanda
1: niyo yo.

0: Azidaji di pawo ito ara si 40 isa chibere to chiyai. Kwimo ko sa da Carolin sa golo tun gombere. Apa na pawai dis. Manale ndo di palaini. Alo bondia.
1: Alo bondia bondia chimene gulu sakaria.
0: Bondia chimene tu chiola lori.
1: Chelo chende wa ya jitu ku radi Mozambique.
0: Azidaji chimene ku chere.
1: Nemi chilaji mwene wangu.
0: Achimene wangu tumanya dina ni kwapi nkuchalanya.
1: Nyamata idi kardume apa ngwi mlafone chiganga chimene ya buduru sakaria.
0: Ah idi kardume ngoti chira ku chiganga.
1: Ya.
0: Yeah. Nzagu le kaji mbara wae?
1: Bo jambra kafile ubari David Lotaru chungane.
0: Basi mpika ni kaji bwana wa nyimbo ziandu chiro chole rijino.
1: Ehe.
0: Ule rijino basi nyigele nyimbo ni kwa gambra kasi. Mr. Baum.
1: Ya. Yeah.
0: Shushu ni yasa. Iza umineze. Anthony Lucas Temesh.
1: Ya, ya, ya. Zerifu mishiri ya Lucas Temesh.
0: Anthony Lucas Temesh bwana wae?
1: Ya.
0: Asa angalale wano jumapiri rijino.
1: Arera ngale pila jangu matangu saide Daudi Kaizi ni wando ni kazi mwafidi ni wando wa ugeradi usabiku daya hiyo.
0: Basi na nyali ile kwe kulungwa.
1: Tupa jimwene mbada ugambona.
0: Jumabiri jambona.
1: Asante.
0: Tuli umpepe.

0: A justiça é um fator de desenvolvimento econômico e social, de coesão social e de segurança nacional. Há estudos que demonstram que países com sistemas judiciais mais eficientes e independentes...
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Ndaje dipa 9 horas e 8 minutos, tuari basini ngani sietu siya. Pachipitikis, siya kutio chiram, kuchitipo chawairi suwetu kumaputu antena nasional. Bachiranga panga punjari ganga. Tualanga nekutim, pa ujibangari sietu siya pachipitikis, tayari programa ya kaulu. Chikuma siya kumantu osopen, wankupika nila Radio Moçambique. Jichendavim, ya kumpela programa ya kaulule. Ntue kwa programa ya radio, tuweje mkuwe chita ungaro ndesia wanache.
3: Alaa kwangu.
4: Bwana we.
3: Hey.
4: Udi bwana we.
3: Ariji kwa.
4: Programa jelelo jini uti.
3: Ah, bari ni jela jela angu.
4: Ngawa kutina adiji kwa api. Ngati uneja baba ngura kwa kuchoka.
3: Eh.
4: Eh, sano programa jiti kunyumba kuno.
3: Ntende je, yes, ntende. Yoze, ambida
4: ya kuna mwini. Wawaneche, adile matabishu.
3: Adile.
4: Adile gakwana.
3: Adile.
4: Kakaula mwadi nganishiria. Mwadi nganishiria kakaula.
3: Eh,
4: majele.
3: Nadi nganishiria yoro.
4: Nenga ngura kwa neshe wangu wata mijimokula gatu hapa.
3: Eh, niyo.
4: Kwa wawaneche tu wazungu tuwa.
3: Eh, niyo.
4: Waneche mabugana angala mamale.
3: Nenga
4: ngura kwa neshe wangu nawe jokula jile yala jile ya hii.
3: Ngura
4: kwa wali chinene. Kushikolo pasha jajajo kutakata. Tina tunjinga tuwa tuwa kwa hili jechine pa kushikola. Nga jenda wapazi. Pikane.
3: Uniform
4: ngura ko utatu utatu kila mwanache ntundu jitatu kila mwanache ntundu jitatu
3: ah
4: niyo digongwa kala gaga kushapa yine yine yeje yezitatu
3: niyo yoyo
4: gomare ngo bajo kunkabiri gaga jojo kunkaudi ya gata aje kuilonde ya chenye kwala
3: ya
4: ya wanache yayi pokwa pesha tu shikola jo mwanajo ajo ampeshe reje chenene adi ambweje chenene kujika daga lancing capacity mula
3: niyo yoyo
4: pigane
3: ngupikane
4: unanga ngura kwa nesho wangu nokula gariana
3: Fikene. Nambi kana be. Ano yine sintende mari ene bashinyi bone bo. Bashinyi
4: mujebo. Kushikola makadeni ngaga.

0: Okay, Monambela, Jiri Guka, Monambela, Ajiri Gu. What do you?
1: Eh,
0: ah, to be tell?
1: Caribalam.
0: Caribo, what's under such?
1: Eh,
0: yeah, and I'm with every man.
1: Eh,
0: Quimucaudi,
1: and then a guardia jet.
0: Nam,
1: eh,
0: what do we catch it? Mojirochinga gona,
1: eh,
0: ma merun chinguengue, Lukongolo Mitala, Goniga nai man,
1: eh,
0: Napwanga Nandolo,
1: eh,
0: and I do what, what men,
1: I didn't catch him, ma'am.
0: Nam,
1: eh,
0: Namumilangi,
1: Odi, and I send a doll.
0: Oh,
1: as you may know, I said, Rabba, and I'm going to marry a
0: man. I'm going to
1: say, what did
0: he? She has got it.
1: I won't go away.
0: Oh,
1: quay.
0: Eh, whatever, what do you want to
1: say? Ah,
0: eh,
1: Mahoma,
0: as you want to marry. Anasimwana shetu kwawe, kutulavi la kunda ibe hidi ngwe hidi.
2: Yamani kunda ibe nga niwana.
0: Mpaka kulavi la nyinyenga kuna lugo no chichi. Kulwala, apaduwa kulwala.
2: Asimwana,
0: eh?
2: Ah, nembo chele ngani.
0: Ngani?
2: Na mungu danda ula.
0: Eh.
2: Wae chara mu. Abiti nkowela.
0: Eh.
2: Nuwa anashie.
0: Ah, abiti nkowela.
2: Nati ya mwala mu yangu yona une. Tabu une. Chena ndolo waneshi wala nga wecha. Waneshi nga dizia. Kushikola kwa kadenu nga ruma, mapendulo nga ruma, uniforme nga ruma, ibata bata yene ya kuilepe la kuruma. Ni mkulaka na wanisi wala ni kumirika kwa kurumi na alfase, kove, mabwede mwete shelazio, mitolilo kurumi ya kutipanjiba. Na mjamani nguwe na luchonda, nga mchirie. Mkarani la wenu, jamani chonda, wanisi wale chikwe kulao.
0: Na zimwene wanisi wala nenga wangu. Sinto mchirie, jisa kutundusha, shimile jilangani tukami na njile kunyumba. Eti kami na njile kunyumba kwa kwa idive.
1: Mbe ujina familia ya kuna wese tangaya na dini.
0: Wele kuikaa kuno kuno niwaneji kikiri kikiri na mbono wanechi nguwa paka kadiru nunga kuikuta. Wapa unchichi ya kwamba kuikaa ikaa kuno kuno.
2: Mpuanga.
0: Paka anembe rile rano kutola.
2: Waneji wali ya kuno.
0: Ulombela kuno shi umale tandewe waneji
2: wali. Napiti imani. Niwaneji wambileji napiti mkowele. Nimo ya kweneleji.
0: Ah. Kwa yimo, kwa yimo.
1: Kwa ukonda ni kwanga ukonda ni
0: yimo yako ya tundusi.
2: Malaya
1: ya biti.
2: Watashi nzuri kanga manjika.
0: Asimwene ulombela, kama kutuku jonari chivanesha hakuna jonari kaga.
1: Hey. Ulombela pa ukonda ni wanase kulele. Na gaidi nga yikonda ni wanase ngalele.
2: Na mwene tundusi kuta kunzali leshe na ndoro mpwanga kutoko. Malaya inga nimika na gumila.
0: Ah, asimwene ala kwenga tugumila. Wanaweza kwamba kutoku kika juu, kika juu, kika juu, kudinga kwamba uniforme, kudinga kwamba makaneta, goma, kadero, no chichichi, kwamba kuwenda nda hili yote paka na kuna kuna vinyo vinyo okwe. Wanaweza ubari wa nye peo mbelesi. Wanaweza ubari wa nye peo mbelesi.
1: Wanaweza watu anawelese la bari kwele. Akuna kuna wanaweza wa itu. Sano na alu andirige, wanaweza wa kwele ngalu andirige wanaweza kwa kutama. Yirigene ele.
0: Ni kombolek.
1: Yele tu ya biti, le rano ya yirigele ya kuna kuna.
2: Eh, malaji chini kumira.
1: Ah,
2: eh, malaji pushmani.
0: Asimani ya malai ni ya malai.
1: Ya malai ni ya malai. Ya malai ni ya malai. Ya lelo ni ya lelo. Ya kupaili ya ba ya lelo.
0: Utukwezi ya malai ya malai ni yoyo.
2: Bujo mangali ngula.
1: Ya le ya bujo mangali ngula oro.
0: Abiti nkwele ya kura kutine neshe ulompele. Wa unawijile veleo.
1: Eh, ya le ya abitile.
0: Ya abitile ya.
1: Ya kunonga ya nanda abiti hapo.
2: Haripole ni
0: mwana. Ani mwana zinaka kumele kenu kwa mba kikirikikili. Sina kundai wadi.
1: Paka ulo beda kano.
0: Owe.
1: Amina.
2: Salamu alayukum.
1: Narekon salamu. Ani mbuja uja roni ya kuna kukana.
0: Kana kutuku koko yeleyo.
1: Ani mbuja uja kuna roni kani.
2: Ora iti kwa ule.
1: He he. Ii jamani. Mwala kwa vizinya. Ii.
0: Ojo
1: be. Bana kushera juga.
0: Bana kushera muzewa.
1: Hey.
3: Bangu ne.
2: Ya yika kama mungu abalala.
3: Kaka bangu ne leo. Mara ne baba wao.
2: Bangu ne chitu chila ila kavela ngama dotole. Kama mungu abalala. Katabi kanebo.
3: Shikuku mwanangu. Ashwa nangu unajibele ba shiku kwa tenda wewe na vilanje njomba wenu bala sheri kove
4: kaka vilanje sheri kove
3: sheri kove
4: anawele shivela
3: iwa shivela atu shile jetira warumiri ya jivela
4: istabe mai
3: okuruma nono iunobolo mo
2: sisi
3: anwa yapo shila iwela iwa iwone bababa
4: Ano, mas mas jomba tem telefone?
3: Vanga de telefone, na capricete.
4: Não, vou comprar digital para ele.
3: Não,
4: sim, porque ele merece. Xinga arrume o telefone já digital, digital. A tia cutunha nia ela chila.
2: Kuinani paka basi?
3: Shimpata salamu ashwa nangu.
2: Mpela kuiwundi.
3: Unengwa ula kuleko nga.
4: Eti baba, baba langana atulonde
3: siya. Aa, karala
4: ule wala. Karala. Pudia mshimurema nishikrasa.
3: Karala, ele roni.
4: Ironia mdistinu.
3: Wewe la wile. Shena tono la wile. Wewe la. Warishi le. Wewe warishi le. Kawa na wewe la njile. Na ino. Basi tu ni nao no.
4: Basi.
3: Shika kwele katake
4: ziyamu. Kapinjila kwele kwa kwenye. Adema.
2: Une.
4: Jika le moto kwa mga jika la mama.
2: Kwenye.
4: Leba kar. Agwane ya no savesh.
3: Ii.
2: Aiwane.
4: Ajinuzame nunda edi ya tuwe.
3: Nijanyuwane.
2: Moto kwenye janyuwane.
4: Aha. Ale chele yoye.
3: Moto kwenye janyuwane.
4: Mai. Buwa fiyashi. Tapo?
3: Ya sante ya shwa nangu. Ii. Adema. Kwenye. Enawa kwenye kwenye ziyamu.
2: Kwenye. Kwenye.
3: Kwenye. Kwenye. Kwenye.

kukuya kuya jwa kuikombola jwa kulitendela kukuya kuya jwe nga bayamba abiyora si quarantine of minutes pesa kule panga songo lam lona bazi achinje Thomas ngo bachinyasa chilingulo kalingulo kapa window pam kule kangane samba na jiro aichi munda ja oitora wakaona utende na ikulungwa ipikani chemi Odensio Salvador, Central Technic. Amandi Komela Besi Nchenga Kuchechua Ula. Une Abdul Zakari. Bon dia. Buon tardi. Buon night. Kose kose kwa mkuru pika. Amu.

0: riha ni kurna pembinya ikantu ya pembinya amelkar
1: hapa sele timu mwene wa temporary ravo na upshira no wala radu samiki sura sa va zambezia wa mpulo ni yasu no kabdelgado ni wiliana ka miteko sa upima na ikuru asosasando sportivo vila kulu moha asosasando sportivo pemba ni vanova ahimvoli hevo wahaji wawo yate guo oho ya hiwaji wawo
0: pros wako herra amelkar Blancolo, Washington Tower, Pembinha, second open for her. Ah, Kinona Mana, Pembinha, Hana Apankaka, Banana Hotel, Opela, Uira, Uira, Pira, Kamana, Chihavo, Minutu Chinchi, Bajikoi, Hilkuri, Kipa, Umiraka, Wan, Manachona, Quarta Ferra, Wano Tepa Uriria, Ipio, China Tepacha, Mirakachamo, Yakuvaka, Uchema, Ikipa. Yomira ufora ni reki chichamu. Nauka ni halu kala kunikuru na pembinya kayo na mahenra mweo mwira mpira duwa chiviru ri rakat pakatu na maha ukuna rumpatu inkina kuwa kuwa nantru seni hoka hendri akati tamu banraka unikuru na pembinya banraka kala ni parakantu na halu wakule na mahenra pani kayo kayo wakuka honkita mpira na roi lava holo na makela pani mweo mwira mpira chito kala pembinya nantru seni hampira utu ule mpandaka na roi lava holo Girando a Vecau e Barista e a APDV, Jones, Quadrete, Unicuru na Vilanculo, Antela na Cavalha Pira, Ocatim, Guarau, Edu, Tite, Microvente, Nauton, Miran, Kita Campra, Ocatula, Jonas, Quadrete, Unicuru na DV, Deus Julio, não há quem nem embarca, Capitão Apendinha, Naro e Lava Rolo, Arim, Edu, Edu, Acova, não há quem nem embarca, Nimuro. Ni quadrado, naro e lava rolo, wako piano ave kawaruta e mayom irampira ari rimini ari uchawene. Wako ka honkita mpira quadrete, Jonas, Jonas naro e lava rolo, makela meza, meza kalia abdadeve, naro e lava rolo, ao piano makela Milton, Milton na hiankura nem patrinke na kuwako ganan kita nekrove. Na rehla baholo na makela pan bom gran para calesmin unicuru na pedinha na rehla baholo na makela kokore patinka kuakuga na makela contraataque ni kuru ni kalena agreve na zona wa kiviru capitão banda ka pedinha na hankura ri patinka kuakayo kai ni la mweta ka makani na rehla baholo na makela barka na tsinte na makela pan makela ri rakato rakato akuga na rehla baholo na han ba kela kuna ri patinka kuakale na pedinha ni la mweta ka kita ni mwetuwa tena roi lava hulu na makakuru paten kita kuwariwa kiviru meza na adiki nereke patsidi wakuga nila pankilu kovencha ni falta huku mera huyu mwira pro nikuru na asociação esportiva nereke unikuru na pani alba wakuga nila pankilu kovencha na roi lava hulu alieo du na pita pita vencha na kumena pute nosa ni hala ukala na asociação esportiva opema Shintia wanya adeve mpira moja. Wakufga wohi pita pita na rehla mholo na nkita ni krovenchi na arwava hola riuta yedu na mpita mpira na tuela na juna jikotarete na kapula. Juna jiraka kintela umiri ya mpira. Wakufga homa mkwale ni patu inkina kumeza meza na ira pankile kofa sara lewa uri. Nga makila panya ali kwa kwa kuwale kuwale wakufga mpira rove kawe. Rove kawe valisi kale ya asociação esportiva pema kanayo panya itiro pindinya kwa nshimpia we mpira moja ni asociação esportiva Vilanculo ikonti helukala ya ADV anre hila maholma purun kiti ya ikantu mwira mpira kalia ADV mire kenkaka wako pia mwivu pepitito na witenka na opapitu hopapitu nari pako mafitu wampila onkita mpila wa uchulu na kile ni mono ripati inkinako nireka defen na kinireka na rehla bakolo na mahapati mwakela dinisu ni kuru na pembinya na kita ni kuru venturi uchulu na kile ni mwira mpila kaleng ni kuru na pembinya yuran yuran wako vanira pankilo kuru venche wako fana mwakela ni kuru na defe adefe na peke Lampira, Milton, Capitão, na TV, na Rancura, repartiu em que na Coquilha, na Maquela Capitão Milton, Milton no Acuva, na Rocha do Rolo, na Maquela Kikito, Kikito Colha TV, na Kito Acuva, na Rancura, repartiu em que na Coari, Panamesa, Meso Acuva, Pernar, Cumeluta e Moça, Nihalo Colas, na Associação Esportiva, Vilanculo, na Leno, a TV, Nire Canhanhaca, Nira Rolaca, e tua e a Estado, no Tua do Pena, no Acuva, Pelo Mira Pira, Cadê Kikito, Nicurna TV, Nira Zanga de Coeira, Mancuri, repartiu em que na Coquilha, kiru wako ka ari uchawen weo mwina pio nikuru na pelinyo kereka deve wako ka huma kele pati huma kele meza unikuru na deve hon

0: Campina Libre, Caúcho Libaliza e a Associação Desportiva Pemba. Na Xintia Tira Moja, ni ABV, minuto louco, no minuto vive. A Associação Desportiva Pemba, canal preto, ni Curuna ABV, o Virangulo, Tira Moja, lá a Cuca, impacto na Macalam, o meu prêmio Curu, na ABV, um que tá micro vencendo, na Macalam, com o impacto em Kinako, com o Ale, com o Alu, a Cuca, na Rua, o Rolo, na Macalam, com o impacto em Kinako, nacional, na pembinha, o arco vai arrumar aquela, o acacata nacional aqui, a filha na TV, o relógio, o rolo, na maquela dita, na roupa, o rato e paliza, e a pembinha, e a pembinha, e a pembinha, na rua aqui, a filha, o arco vai arrumar aquela, vai dirige, na pembinha, na rua aqui, vira, vai arrumar aquela, naquela, no curvo, também na TV, vira pra entrar no curvente, na rua, o rolo, na maquela, vai, na maquela, meu mundo, pro único na TV, vira pra entrar no curvente, mesa, mesa, o arco vai na rua, o arco vai arrumar aquela, mas o que tem no curvo, não, paixão, o na ADF. Ah, o aqui virou Milton. Milton, nasceu na maquela, o acusa quadrado, o Nicur na pembinha, o que tá pirando lá, o batendo a louca nossa, o Nicur na Associação Desportiva Vilanculo. Associação Desportiva Vilanculo. Nira nem Tônia Campira, Nira no Nuaca, Nira nem Ponto Ecrovenger. Ah, o aqui virou na maquela, Kikito, Nicur na ADF. Ah, o aqui virou na Repatrinque na Kikito, na Repatrinque, Rio Sul, na maquela, na maquela, Nimu. Meu amor, irá pirar Diniz, o único erga. Meu amor, irá pirar, tocou, meu opa, uma fonte, um fante, o Nicuru, na cruz, e a localizuna na riha, me aconne, iranexene, o catula, uma fonte, a pembinha, uma nyolaya, uma rauna, uma uia, meu amor, irá calen, a pembinha, irrixene, no caquia, uma camada na cola. Nireke chicha akande ale mafunti na ale mayo hole li ile kifa ya sasa mtsportiva wa pempa ari nireke chicha mo o wemelene o tuwela nireke chicha mo mira hav shie akande otene o reklamari nireke chicha mo akite pale u akone le ile chukira ni ale manji kinona mara ule kande mayo charenda mayo pipitu nirakena ovate na hala kuchuela Ethiopia uhimera ule Paulo apitu nari arbitro nirakitita onampula omana niha wona itu irania de hina moti kempera kabana habo banana otene bana noneke ule line na ule mayo pipitu ovate body in fani haraka banana hotel irana nule kande Paulo afisu kamana konale ireke chicha mani mia konale manje ireke parari on para o parare ne kamane have o mal on to on kanle ireke chicha mu peshi tar ma ubira tira manje mo ale ireke anera ilola ka tu amoraka hina mo kampu anera intrasarke mas não ser Adolfo o nira que tinha mo depois eu estava de espalho a tempo nira que tinha mo camana no cu não é calante co o winja o hojari a sarasana mana a chinone o equipa a minha associação esportiva o a tempo nira que tinha mo hina maia ilha é o próprio capitão equipa hoje nira que ina cupa acho hina o hoje apenas o equipa nira que tinha mo o timana o dello kalaka domingo ipua ina yosta do mutsalo wa pempa ri yo emelene yote pa uchapelela ina ikipa ri kitiko bya sote sa unchiva wa pempa no noneke itu iranyale kamana umpela ukuhania shan iranyale shan kupale ule morade tani i takie jan ke kai uona uwele avenjene mayo mwira mpira Rakato atendinya wapo sianiko kwino ni horaka la hotuki ya muru kamana wachiviru wa mitoni ni mosa kikadla wapo siapale ni mwamu ilampira atendinya ni adefe vereke mawa pepitu paudu afitu laflana kavale onisheshe Joldemar Eugene nossa na ADV, tirar o chulo, naquele nani, pembinha, Ira pangle kurve, si fa che le nimuro, na ro hilo holo chit na ma che le nimuro, me o mira peka le, na o chiviru, a de fe, na san ki ki tere pan, banda ka kapitan apendinha, na su ma che la le o chiviru, taba. Vere che wana o popi ha pa hi ai cartão. Kapitan banda ka cruz, jo colos de herie i topa. Kamana de hosuti abare Mwen mwen la mpira kale adeve, titu kwa la mwela wifipa nkila nikirini kamana la mwela mwen la mpira uraten.
1: Fendi, mpaka, upankela, ukuru nire kuchichamu, kamana ule kande, kaba nire kuchu mpaka nava nri ila ipuwa ishta di munisipali watupa. Kamana, zintlo kwa na kumi hale iremati ila vada nire kuchu golo mpaka nava inera E quanto a differenza in acqua è stato municipale a Pepa, e quando non marcare non si stava, ma si non era che la città era Urimiha, Mirima, Abdul o Bahari, Kamana, Kokala, Akohaka, Ishan in Erana, the man Anna Walker Ulekande, Capitan Maka Chinchi, Kipa, Ya Adeve, Nirake, Ehania Castambu, numero 30, Udalo Riva, the Ilis Manel, Nirake Quarta Fera, Ari, Ozzi Iniziale, Manji, in Eria Chichamo. Baka upanka ikipa lokela a kuroromeliha mapuru otele kamana huku ni arivate ilelo ni mwana ni reke chichamo ilelo vate huku ni hina huku ni kwa halu kala hina kamana ni reke chichamo hina moti kiampira baka umira ule pepa kuroromeliha
0: minutu mina kwa mili nuwa minutu mitanu na miraru asusia sanspurkifo vila nkulu na shinta ntira moja Nikuru na pembinya kanayo puretu. Guardare di zona, su nikuru na ADF. Nanki tampira riujulun. Halu makela pane. Na makela mimueto wa kiviru. Kayomu ilampira ri rakatu wakufa. Mpira rimpatin kinaku. Nira mwetu na kampira. Wakufa na hapa hendri ampira mbandaka. Unikuru na pembinya ri kapitao mbandaka. Antru sali hampira utule. Halu mahera kayo. Kayo ni ramai sana kampir makan makan na roh hilang hol na terus lagi hampir auto leng nama keller kato lupa na cuci muru paha hura kala wa kufian nombor hilang hol nangki kampira nama keller wa kiviru kong kufia mereka ke falta wa kumihenda mau mengam turun kuru na asosiasi sporti itu bilang kulu mereka betul nasi di mana hafahi kerja wa marela sikisi unikuru na asosiasi sporti itu bilang kulu Manraka tem hala kitampira e cor na pembinha tira siniria ne crovente na wiraka to compira mona le hobaia ne adv wa kumiawe empate antira eli bereke manraka hon hi ampira hon hiera ma mira fon cura na wapembinha aite enkata mwa mira pira apembinha Di buhala ukita vale, awe tenkaja mwa mwira pra pembinya, honro hilava holo, nrua utulu ni kwa bere de zonas, ankapula kampira adepe. Oi picha nankita mpira zonas, vi utulu, na ama kele wakiviru meza. Meza kali adepe, preke, anyakili akavale dinish ni meza au senaka. Wakovea, mahala unkita mpira mapura kumeda lefasa. Mwa mwa mpira rakatu rakatu akopa na wikita na kitan tra riuchulu ama hena nkuari mpati nkina kuna wa kiviru na kanyari hena rwa ba hola no te kupite picha unkita mwa mwa mpira pembinya tonas kwartare de a vilankulu na kitan tira wa kupa luchulu maeza mwakela kani moro ni mpira kala okumilute wakatule na waka irrojo Minuto milo kumilaru na mosa. Pembinya sinte kampira mocha ni ADF. Wadare de ifa nurubao. Ma kita mpira ni kurubezi. Riu julu. Mbahena kure na unipanti. Kina kunaso maake la ADF. Pankili kurubezi kapitan mbandaka. Unkita riu julu. Numaake la pae. Mwake la mkure ripati. Kina kwa riwa kibiru. Numaake la ri. Dinish. Dinish wakua. Namahena mbandaka. Mbandaka. Nukuri ya vale ripati. Woku mhenda. Mahiyo mwena mpira eli. Unikuru nikale na ADV vana mao pepito ali wa Kiviru ni kayari mtumwenda makina kuhikale wopo pito wako vya mbandra kazi hala unki kampira awiki nka nalo kihaji chapatu mbandra ka unki kampira naro hila vahuolo na wakila panari wa Kiviru na kwa kikitari hakawale unki taunro hila vahuolo na wakila panikai kai wako vya wakila mayo mwina pirai ya kale ana ADP rakatu rakatu wako vya pembinya unki tampira rwaka maholo baraka ribae wako vya ano pita wapa pitu no pita wapa pitu na kuhupa pitu falta wako mihendra mayo mwina pira unipuru na asusi ya tenskutipo pila mkulu ya hala wakale yungupo pia venji umapuru hala weo kiti ya mpira
1: ikwele ni raka kale falta Kira kisicha mo yowapia mo pitu mera ancharen naka ule mali nyani timana ifalta ikande yowapita rian sarasana bano inona mana narwa bale zainali ule kande numero seji kinona ina irreforce kumaka sporting onampula woji autule una zainali kovira mwaka mili association sportiva ovilankulu kira kisicha mo na wachwela ale akande makole gawo
0: Zainal wako pia na kitampreni mwetu uchena note pungu hela uchulu note pungu sa usili li Zainal au mwira mpira pembinya kahala wera na wale pele la samana na wachu wala kuna na wawani nofra ro mpula ni tito ni kurene na adeve wabi noko
1: nireke noko fia kabana nireke unkala ntako uyongo wari ntako mkwawe una rita kwa mojaru elelo tambi farante kwa mojaru yoyo ni nika chichamu niki pa ipawe timana kapakale imweni ahana atapaka ureri hawira atapake ngulu miya wira ule itako varali hawe wano tepale ureri ha ule ukande itako hawe
0: minutu minoko mirarunua minutu mirarunusu shumatikilo mpira adeve mpira mosa nimbinya kana upure tumasita numa sambola Mbandra kana kita mpila na rohila waholo na kikitari ya kwadrada note kwa upicha upicha vane nukita mpila. Nosa na pendinya kwadrada na mahera kayo kayo wakufya na kita mpila na rohila waholo. Niri emena kina kala. Kavari hiye mpila wakufya mpila rewa mpante mkwapani. Wa asu siasa sportivo vila nkulu hiwo na leho kila kala wala kakwanyi ya mpira asiye utuli wa kufya Milton kapitan adefe na rehla wa hul hulu mwakela pali na makena wa kufya adefe ili anote papita kruz kwa himi kweli wapela wala kihera mwengu igulila ihaadim anna pemba ya mekele penati nansu kila kala penati kamana kira asiye utuli wa mwyo mwira mpira adefe
1: Niraka chicha mo wahi otuli muto niha wira na
0: pembinya nireka nkaka wako kana rwa maholo na wakela zainal pembinya na truseni hampira otuli makela pani mbamba kwako kana makela zainal ni patinki na kulu kama na wira wopo peka venti kruzi oko herra kadi apela utapulela
1: ikweli niraka kiraka la penalty kama na ya havo mana na otene mpira Wapela wiri ya nale mayo mwira mpira aso se saun disportiva wapempa uwe hiya utuli ule wakande miraka chitamo defeza pasheli oho vita ntatabona bodi umuata wantata ni kinkala ni penalti hina inye kinkala regra moti kia mpira kimana kivo itu yopela wita liha urekla mari kivo wakandawa nasiri adolfu nimerana yote pa utakandiha uwe hiya ile itu inkumi hale ipome ule rakatu kamana pakandawa kavo ituwela kavo onale timana kuntepa kuchitimiha itu onale yao
0: minuto miloko miraronua minuto mitano na mocha mpanti wapachira vila nkulu mpira mosa mbinya kena upure tumasita na mosa mbola wakufia kina wana mayo mwira mpira kantuna umarikari anove kela mpira ota ni kamana vila nkulu na shinta Association Sportivo Vila Nkulu Nanshinta Nampita Piti Hampira Wakufya Nosa Na ADV Kikitu Kikitu Wakufya nama hang kula rin pin kila kuma kila pan kayo ayo non ti kampira kuhi chuanata min kira na kumelute timbinya la mulia we hole hatira omira mpira pale no punti venti kama na nchintu ya uani ako fea nina toka pakan tikitu tikitu kale adeve Ampi chahampira wale umari kari kikitu. Masa ni kalle na defe honre la waholo na kikijari hakayo. Kaya na wakela kadaradu kadaradu kalle apembinya honkita ni kurvenjene na kufya na kikijari haj. Mayo mga nampira kalle asus jesun skulti kwa vila mkul pashal. Pashal tonso ni kalle na pembinya kayo. Dihala utikanose kina unatoko na weto nyera makache miho. Moyo mwina mpira kale association sportiva filankulu kina wana peko ntinka vale wana mwiri ya. Kayo na markar nosa, na rohila waholo, na kikichari hapan, na kikichari hakikitu, kikitu nikru na association sportiva filankulu. Kayo, wako vya, kayo, na mahera mkuna na wale wohi chua nyaka, na makela pano kwadrado, kwadrado na mahera kayo. Kaya na mahera kwadrado. Kwadrado. Nakangking kampira na rohila ba? Oh, ano kikitari na pwede ka le? Yang asusya sa sportivo pema. Wako ka nila pangkala kurvenche ni Zainal. Zainal wako ka. O panyay niya dede. Nga rohila ba? Hol halwa kela pan. Na makala mayo mga kuro ni kuro na asusya sa sportivo pema. Nang kita ni kurvenche ni Uchul. Na kela niya ni. Na kela ni mayo mga pangkala dede. Nimur. Nga kakitari ya. Zainal. Abebe. Nila pangkala kurvenche. Rohila kol. Zainal. Zainal o ni kuro. Na dede. Rohila hol. Rakato. Hong kukampirin. Dere kenang kuih laba holo kwadrado kwadrado pembinya non rehla ba hol makna pan kachue la uchara na nuki kiteri ha meo mira prakalia deve di uchulu makna pan rakato rakato kale na pembinya dira pankla kurpenche na pita pita rakato na rehla ba hol na wakila kayo kayo waku gana kita mi kurpenche ne ui tuanyata ni mweni toko mamu hina nimpira na kumelute Bimbinya na atemia, ampankati tutokoi, wako fia na tuweli hira mpira. Nose ni haruka la kunikuru na asusi ya sanu sportivo vila mkulu. Ikitu, na amre hira mpira uholo, na kikichari hakayo, na wakiviru kwadrado. Kwadrado kalia unikuru na asusi ya sanu sportivo vila mkulu, kwa narela uholo, amira mpua pimbinya na tuwela venjene. Cruz, adeve ilelo, Kamuira tokoni baia ampelo defenderi ukite tena hampira anoshipea mo.
1: Kwa le timana ninaona ekipa ya Association Sportiva Pemba ote pa ureri na mina moch kiampira timana ile ekipa ya zeze ili yore kuare maje nasir adoro kuni ya ovri ya narrati mutabiki ile ekipa ya Association Sportiva Vila Golo zereke hina moch kiampira kenakala ekipa mocha uira hina uomira Nipasi chinene ikipa imocha yo ira bakani bakani unkopari nukia uholo. Timana mpaka ulamalela ira ikipa imocha yunkala yo ira chinene maji ikipa imocha yo pela igolo. Yo virikada ni ikipa ila kichicha mo chipawe hina mochi kia mpira.
0: Minoto minoko michese chupatike leo mpira susi ya san sportivo vila mkulu mpira mwesa. Breke susi ya san sportivo pema. Kena pure tumatitan mwesa mbalo vereke pembe nyarwe la maholo. Aripane ya difalta wako mihenra. Mwayo mwina pire kipa ya asusi ya san sportivo nireko vila mkulu edu wa ira wa mwake na kamtra vale no punte venti. Akilate hiya mpira ni kapitan mwandaka apela upankile kurventi. Arwele baholo, gomino tutinghalela, unkale, wumpantula, wopatira, wanshintia wempira mocha. Andra kanari kapitao, ekipa ya pembinya, na ntenka champira oratene, era suele, ay suele, unkita nikruvenji, unkita riuchulu, na kede nane, okikiteri havale, pashel, unikuru na asusia sansportifa of Milankulu, ikanto, Ihala ukala ya Association Sportiva o Pemba Zainal mayo mwina mpira pembinya ihala ukita ikantu vila pankila kikruvenchi nunga wasi kuna mipatinki nako ahala ukita mpira ni mwitu wete ya nangu Zainal wakufia na wiking papela ukita mpira Luwe hila ba hol, hong kita. Na kikikari hapa le. Na kanyereri hama yo mirati. Lari wa kiviru to. Kikikari hiyani adefe. Wako kari wa kiviru. Sindinya. Nama kelepan. Nama kelepan. Jereke falta wako mihenra kwadrado. Kamana. Non kwa nyemele vakanti. Mana amura kama yo mwana mpreka leki.
2: Ah, tu sportif open. Nasser Adolfo, what are we niso ne chakadi lukuluku he halevo lukuluku yi chenwa wini vulele mamakupo pachira hoye.
0: Eh, minuto biraro, wera mpira pireke, minuto minoko mi jese na mitano wompanto wa pachira.
2: Haba zene.
0: O akufia huma kela vale cordredo ni kuru na pembinya ifa normal on kitampira riu chulu na makela pa na makela ankura ni patrinki na okale ni kuru na na fusia son sportivo vila ankulo ari wat vir valo ko ala adf o akufa huma kela milton capitan adf na ira pankle convention na rohla holo ni convention na rohla valo na okalo pani dan ni ouro pra falta wo ko bihena muyo muyo na pro ni kuru na pani na ri na to irien pra ko herdete o akufa huma kela pa huma kela na yo muyo na pertale adf no kakiamban rak mere kari edu maku bahal makel pa nama kala mayo kiteri ha u arin ula mayo mira prafino a sus se sa sportif pa pe ba ke la val mayo mira pra mere kordare de fifa normal son ki kan prari uchu na ke jana na ke le ne mayo kiteri ha an sikisti ni kuruna de fe wa ko ga man ro hima holo teran ro de kawe ni kordare de ifani Manonki tawo mpira vale kumihira kote nosa ne hala ukala ma undi kuruna adeve iriemena wa kufya kila kwa hala unkita kwa drede Ivan uni kuruna pembinya asipunena wanira ya roka vohulu kira pela ukira ukumuni nana Evan honki tamkira riu chulu na kikiteri hiyani adepe na apankili kurufenji na ntueli hirampira nuhara makila pane dinish wakuba narwa wakiviru kaya kaya narava holo ana kikiteri halpezi ubila mkulu wakufia nuhakila pane nuhakila kila rwakave kawa kwa darede Ivan na pembinya manonka pulawe mpira ampela wunkita chicho ni kurufenji Evan Rubal, Honkita, Wakiviru, Nama Kella, Azua, Unikuruna Atete, Naro Hilava Holo, Kayo, Niran, Sakamisa Campira, Nama Hema Quadrado, Wakela Kuleri Patrinkinakum, Rewakiviru, Milton, Capitão, Unikuruna Atete, Nama Hankuru, Wakimeza, Nego Akuba, Nama Kela Milton, Kaliatete, Naro Hilava Hol, Nama Kiviru, Ari, Wayom Rampira, Ula, Zainala, Oni kuruna pembinya. Hawasa ni kala na nina otoko na ADV. Ohi mpiti hampira. Mwema mwena mpira kalia ADV. Na mahankuruna wali wakibiru. Nena pangkile kruvenchi na waha wakibiru. Ama kelaka mwema mwena mpira meza. Ni na aturuwa kala nosa na ADV. Minutu. Woma lihera. Minutu woma lihera. Nereke chopira minutu miloko. Micheshe nuwa minuto mitano chunterehia asusiasyon sportivo vila nkulu pira moja ni kuru na pindinya asusiasyon sportivo pema kena yopure hapipu nasintani adepe pira moja wakoka nantweli hiram pira nungu na prakela pembinya yu chulu na kenja ni munu na mwamu na prao ni kuru ni kaleng na asusiasyon sportivo vila nkulu alikikitu kikitu wakoka na mahimwena ajua adepe na antruseli ampira utuli na makila kikitu Ankita kampira averaka wachuli baliza ya Ivan Norval ni kurnikale nga susi ya son sportiva upema. Wanshinti ya wempira mocha. Uha ukulila ni ADF. Ivan Norval na wikenka kordaredo ni kurna pembinya mpira riuchulu wako kwa haluma kela pani. Na wakela kwadrado kalia pembinya. Pira na kumele ute nosa ni halo kalaki. Na susi ya son sportiva vila mkulu. Ikitu ADF. Nama hera ni mpira ni matatang. Kikiteni haka kayo. Na wakiviru. Ari skaba. Skaba wakwa. Nama kala Milton. Ni kuru. Na Aveve nosa wa kufenin kala na pembinya Zainal na mahari wa kibiru kurna wa Denis na tusali hiya Zainal Zainal pira riu chulu wa kelapan edu edu wa pembinya mbandaka na kita wohi chwanacha pira riu chulu wa kelapan na kelama yomu na pira kale unikur na wa kibiru mbandaka ifalta na falta maha woka kiebele kapitan wa pembinya mbandaka wa kofia manki lati hampira vati mbandaka na alo kihacha meya ni japato wera ankite oratede mpira wakpira wapela wera rueleke oratede polizde kale ya defeng mbandaka na wikenka wakufa honkita mpira hiu chulu na kikiteri hia nimuru akumehri yako ote vale ni mayomu ina mpira meza unikuru na ADF Zainale apeminya na mahamkuna na wakiviru ri mayomu ina mpira la irvini wako direke nosa na turu lokana na pembinya na mahenda dini jari zainal dini mahenda ka utuli altino altino kale osha nkene na mahenda ivan na kwa rete nkuna na wako kwa ivan ivan ira ndwe holo okita pira riuchulu na kele na na una to kwadrad na so akelieni tikitu uni kuruna defe na wa milton milton na makela ka fun no fun toratene reke na wakiviro kwadrad kwadrad pembinya na mahera pan bandaka bandaka wako ba na mbuti ya wala liye ya kama mwana mpira unikuru na adefe nando onkita mpira na arwa hila mahola no tepa ukuyo tapeta onkita mpira wohi chuan ya chedo na kilia ni muru mwana mpira ekipa ya adefe ali nando wako ba na mwakela rakato rakatu nantu sele hampira utud makela pan ifan ifan wako ga na wika nka penche ni ifan pira riu chulu na kelle ni pani kuna na wali wakiviru wakakata ni mwamu na prakale na wakiviru denis denis na aso amakela kapat amakela kama mwamu na pira mwerek mwamu na pira kapembi inya kani kanyanya kani kanyanya anashi ntia kantuno mwamu na pira mwereke libre halaba lutikia ya pembi inya Zainal, Zainal, bawi king kavali wakivir na kila ati hampira bati, nina pankila kai kuru, ya pelo wa samelang. Minuto mitano tunjere hiya, waka tula chovira, minuto, mira, wakufga, mawi kenka, china halapahe minuto mile, mira wakipia ri, dine kawa ila mahola! Iparaka kiri na wadeve, mpire toka voluale, mpire toka voluale, libre atuenda utika Zainal. Jonas, Barberedi, Unikuru, na ADV, na nkilati hampira vati, na wikinga, wakufa. Jonas, unkita hampira, na kile ni kwadrado, Unikuru na pan, na pembini, kari Dinis, Dinis, amaha kapan, makele le, kaba, kapa ADV, na rahila wa hoz, na makele kwadrado. Kwadrado na hampira, ahira tipani, na wakiviru, na wakayo, kayo, na trusari ya kayo, na rahila wa holo. Ankita, waku gari quadrado, na kikite hedani, na kikite na deve, barraco waku, na makilampira, numahira pan, numahira zainal, zainala pembe, ira panko zainal, zainal waku, manupana, mas muhima, tuelo mirampira, tuelo kita, waku na rohavahul, na rohavahul, na trusted hampira utuli, na makela dinis, dinis waku, numahira rakat, rakat waku, na makalani convention, na kurvention, na rohavahul, na kanyepan, na makele, irkampiro, tira o comando. Ipua ya estadio municipal ya Pemba zero asociación esportiva Pemba wahipuretu u tira mocha ni kuru na asociación esportiva bilankulo cruz minuto mocha tira shen muna jawe adeve tira mocha wahipuretu pembe
1: wahipuretu adeve tira mocha wala nireke zero pembe ya adeve Vira que é um tipo aí, a Associação Desportiva para o Hotel Astana, a Panchi e Corrinha, Luiz e até Pesce, vira equipa a IADV, equipa e mocha. Nera e a Cuba Carrina, outro que atira, equipa e mocha. Em Canana, fala que Nera e Rina, Muecunha, Pós de Bola, equipa e mocha. Nera e Tuana Chaka, Rina, Mocha que atira, Ile e Nehania, Wateha, Madeptu, Nera e Nera que citamos. O resultado e camana a no suco da nela equipa e a deve que calale wala e caruma a kicicam o cho walala mana ci kalanna ya ni bayya ki kalanna ifuru kamana ile ni hukunna ya kalanna ifuru fili mashi ilalo so akalanne ile ine harriya opportunity hina mochi ampira livre livre ile kanle yo markaria nis kaba kaba numero 6 nasir adolfo ni mao grana radio motambiki ula kaba ila ke hokala ila ke nachuela ila ipuwa yoshita zibunisipalo wa pepa kama na mhumira 2024 ila ekipa ya baia wa pepa nule sikise tambe ila ke yari majokadori mamocha ya mwira liga sportiva o sofala ila ke kitamu nihanya ka uwa baia maji haya rende kama na haya pankale yote pa ugeriha ule arifunti abaya wa pepa ahanya ka arsul jazis medu himana ilelo ahobara ele ikhande hima opportunidadi ke pa yobilan kulu ilelo ana toni ha matkeli ompira ote pa wala la parela ikipa yobilan kulu akuti konstruktiva wa pepa hana apanka ka ikuru chinene wira umanani ha upia igol yempate numanani ha kutoni ha manani wa kwawe para upia igol yonaeli kama nela ekipa ya Associação Desportiva Vila Kulu ekipa imocha inera imira kampira wira onchulu ale ashilopada hotel anora kama cha obati kana kala wote pa war karita manji ekipa imocha yomira mpira yontoni hampira mana yowela i resultado mana chinone hu nina bochi kampira wa Mozambique ehempatari ni baia ile lo primera partida ine nyakela chapendinya Maji ahabu manana otene segunda parti wakala irasista du yokuawe walani impate walani uchemi kitaona yobina kulu walani uchema kipa vile kisicha ya sotesa mchukutika wa pepi
0: zero pendinya ni kuru na adebe pancho wapachara ni hina mumula mwalu na turuseno studio Amilcar na konsesa
2: Ero thamala nasara dorfu moy vele vele tihi ha hivan na baka humite ko ha na halu vulele sa khaya na wili hoye nasara ni ni kumanele sa khaya na wili wana we sa khaya opachera yo halla mutuli mwa ampira ne remoha a dv 0 adp papa sene a se sa sportiva opemba papa sene nasara wichuwe uri mahi hivan na halu chiga elukuluku Mitako sa sakaya na wili samoraru.
0: Emperor Uremas mention.
2: Hava zere buat tarde. Tihi ha hivan na mera hu mitako ha. Never ga we profesi va Zambezia. Ni yate no feru viaru tweni so pimana ki kuruma kuru here here. Mai sakabiri so shogola. Musambola jaka u provinciale jaka iwe. Recreative poba ye jaka thuma ko pari. Kere lukulu ku ya mitako zambiria. Metala mi sheshe. Wini vuloeli wara sheshe toshakuwa.

0: amazene ijui nerea hiha sinerea ya no kadno piro nemere wa wi yatena e provisia ya cap delgado tamana biteko Nasser Adolfo Koka Nasser Adolfo Moni
1: Moni
0: amazene esa kaya na wili esa kaya na wili lani mvuluela hu wa wi none ni kurna asociacion sportiva opemba yar ke ma khule mphiri o pakira mo sa khayo pakira to
1: eh kamana o ka tola minutu bili fanti conaeli association sportivo pemba pembinya vamulia wikenyanya beke vilankulu no banke ikuru benjene atuna o kikiteri ha kos serane deno wherere Reke nina wherera sira omana sarasana sira opela reke tichamo mana ni ha ikipa jote ne wira chipie ude ene hania yo ke pa urre mi hania otra yo kela ka igole oneli yo kela ka solo yempate wira ho kole la ka ubi yule kande ni reke tichamo abdul omari ho ku mi havade ni reke miltoni un hela stambu honko mi havale ira ke chichamo ule ajua uhela ukhole kande macheral kimana wasu tsam sportive wa pempa ira ke chichamo jo kala ikuru hokela katsao alexi ira ke chichamo kande ana chiwa hale hu hokela alexi al gazari mude atande neymar ira omana ni ha wana ipiro chipawe ida ekipa ya asociacion sportiva wa pempa ina mochi ya mpira kimana hina mochi ya mpira kandelo kuna somalia kuna amana ni hania wira umana ni hania ukele uwenye uholo kipa chopene inera kimana ni hata upiha mpira uholo wira umana ni hana ukele ugolo uopela ureriha ila ikuwa kwa shtaju kumisikwadi wa pempa
2: Boka kola mbara kan moyo mira pra kaling kapimbinya ne rafank provenci na rehla va holo nan ko kiam pira moyo mira pira kale yurani a pimbinya am pankela provenci zona squadere de unikuru na adv na varampira pale ave ke lampira kina ku kala to ko era pira pandrawa kale ona nesha ona kula kutu kulu kutian mana na chofela wera amare ni ampoher un kita necrofenchene wa ku fa zonas kale cordere da dv nankila te hampira batti na wa wa sikorere vutri passing kina wa ku fa anki kampira di crofenchin pira riu chulu na kikite ni kurani passing kra ko hu pusteran ni kuruna adf nan sin kampira mocha ni kuruna association sportive pema kana kuretu patiko naile wa ko felek onki tampra pembinya kele nanan on rehla ba hol na makela pan na makela deve mbanra karwa kvir na makela numur na mahra kayo patink na ko ko fa ka hina antru sele hampra huto na makela pan rakat rakat wa ko gar mahra kaltino altino wa ko fa nera sumela kan antru sele hampra utuli mahra ka kordere de ifan rubal ifan onki tampra riuchulu na kelle numur ni mayok kideri han Kinaona tukukiki tu nikuru na ADV ama wawakiru Zainal unikuru na apembinya ambahera kankula repatching kena kwa uthini afinu wako kwa makila kaya na nkita mpira nikuru fenche na ari utaye mwayo holela apembinya na nkita mpira ruchulu na kele nani na kele ni mwamira mpira kari nando unikuru ADV onrohila maholo kaya na kikichiki hafale mwamira mpira unikuru na association sportive of Vilankulu okatula mpanti konaili ampela ukikitiriha bohia toko mwira mpira ampela kume oshindene inre kana pela uwa upoma na stadio pema we takata wona iparia yowiwipi asa wale okumani ponto taro wakufya pela na kume lute nosta ni halo kala na association sportive of pema tawa wakiviru Zainal Zainal mamahera capitão banra kam pira riuchulu na kele nani pira na rafe kawe na kikicheri haval adefe pira riuchulu nama kela ma hiyo kapitan jura ni oni kurna tete asna wa kapitan manraka ni mayo mira mpira talem oni kuru mashereno oni kurna tete wa ko ko honki tampira biu chulu na kiteri ha tete na asna wa kibiru pembinya wa ko kana ma kela lek ala ta pembinya na mahera zainal zainal wa ko gani da pankilo krovenche ne zainal na kitampira riu chulu na kiteri ha riu chawe ne na pita pita pembinya kanyere hatu na to kiki tele havale moyo mwana prakale a adese.

0: ono ko ha sal mo mayer wera ba ma si mo to no khali hala hula etuniya te manle walani o hala no bahe bashela ya wir wonna etuniya ke manle tho ka hethe bashela o khala ti si sa bahe ki kunu no wala me la kane ba se ni ya ka o Bueno, pia, wakati wa iwara mloko mosa ni mosa uhiyu la yu. Kanene 23 zora shela poeta ni msabi.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Kufate pensha wila ba, wane kuhanea ihale ba. Nya, ichuwe kenu upuwele laka. Hiku na muteko. Mbele wale segunda fera. Ena. Tibi tibi, unimaya la obahiyon tiawiya. Tibo, kenera kawara pa chua kumi yuwe kwa sebuwe la kawara melu liku namuteku. Numur na hulala mi piyenne, nimu pushara na oleke la wakati fakhane.

0: kalan togo vila masi ono vedela niwa ono ti
1: ano ti ahuri liora ti mukandu
0: khani ka hento khamai go
1: liwa
0: sina
1: ahuri ku Antonio moy rao na phome mukuriani
0: salabo ani go
1: ile liwa ka ni ante nai
0: endo kha vakha
1: ayo
0: esmane kwa khwe ne haiba
1: ma chef manele malela mala ne ta kamura tele ni mash
0: a tuki hero tuki sona reng tu pela hila
1: esmane la o tuki yo tuki ha khala wi ki ne ta m kampanya ni moi ka su umure kari te yu tu ki tuki ha ka wi atia ta kunta ferela a ke re ka nem
0: oli mela wi hai
1: ore kari
0: ah ta Nsipo?
1: Nsipo, kini mthela po tunanto kahi kino mpunye musika kole onirawe Ko vira keta kami mama
0: Yeah.
1: Kondro panya nea
0: Kino nda kanata
1: Mashkadiri weo utupudu kala musika mukina ako
0: po tunanto yo
1: Hmm
0: Ah. Wajukulamia.